Kite mouti ale, de san trener la jo kriket, yo ka viye bon matin la, yo ka viye set lisi apwe teni a gwan sikse, an tou nouman yo ta yi jwe. Mwen ka ese jwen nan pli a sou sa pou nou sani yon nouvel vadedi, bon matin si di.